ወሳኝ። ወዲህ ዘብጋም ወቢ ካቱም ገመነሩ ነብጋም ወቢ መስሎ ኩበች ቱሙሲዘ ኩባንጋ ሳኒ Bwabanga ya sani la, asani delari bawo. Adisani dena kuzona. Yesu ngala chitwe ya moku musinza kubanga sani. Osani demoka. Osani demoka. Osani. Zibili za masogo. Olo wazo kubakuntabo ya mutimago. Chitwe ale chisela chinonga chikuruja. Osani de Yesu. Osani de Yesu. Osani.

0: Boing.
1: Abana newe batula babiri babiri tewali tabu wabo butebe newe babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abana bawede bawe soda we chupa abasigadde bawe soda we chupa akote bagala bawe we chupa bawe.

Bibiachi kilango butu kilivubo na nensinza ya Katonda mubiserebio. Boxe enu ya tambulanga ngatokirizi wajiku atako guomuntu wabulijo. Aleluya. Kabona yekanga ya kolachi. Atali kabona na ujiku atako boxe uogwila na kolachi. Ne kunguru kwayo kwa likochi. Kunguru kwayo kwa likochi jibaita mase siti. Kwa bilanga kentebe yachi. Eyechisa. Chovula Bible ya tetu gamba mbebladi ya nya isura ya kumina mkaga. Soma o egambe etia. Kale nino tusembele denga. Entebe yachi. Echitegeza weli. Weli. Tusembele denga entebe yachi. Echitegeza Bible gamba. Tuina access. Eyo kugenda watukufuwa wachi. Awatukufuwa watukufuwa wabe nange entebe yechisa. Atentebe yechisa. Yabela nga kunguru kwa sanduke yenda gano. Kati kusanduke yenda gano kwe kwa berange entebe yeyechisa. Kunguru simunda. Na yenga kunguru kuno entebe yeyechisa. Yalie uundibwa muzabu. Nga Musa Katonda bwe yamulungamya ojikola chi. Ojikola Katonda yamulungamya. Number two. Kuntebe yeyechisa. Kusaidi zombi enuwa beranga yo echifananyi. Echibumbe nga chibumbidwa muzabu. Nenga chichi ikirida malaika. Gweba itanga kerubi. Ngane kusaidi narangeliye chibumbe cha malaika. Gweba itangani. Sirafu. Nga wakati. Soko je Daudi tuwabe. Jangu saidi zenu. Katugambe no yentebe yechisa. Gila saidi za wali. Spread out your wings. Singa wali yoi nebi. Aha. Katinange saidi zeno. Ngandi malaika. Wakati uwabe rangechi. Entebe. Hallelujah. Ojirabi yao. Now these were diamatic. Echibumbe. Chiuja. Wanika bulungi. Kati wakati nga we wali namulondo. Namulondo eno nga yetoloddwa ba malaika bameka babiri. Hallelujah. Kati noyo kaye entebe eyachikiriranga okubeerawo kwa Katonda. Kati ate bubiri bwe biti ne muguru we bikola ki? Wano kunsitu wali na waka fana nyakalaga muguru webili. Kubanga chino chali chitono nyonga bama nyo chistula. Chibumbe ni bata ambuza. Olwelo bosango mtu atambuze chibumbe. Manyo ya sinza sitani. Bosango mtu asadaka. Ayiwo musayo manyo ya sinzani. Oli wajana kwete nanti eno yesanduke yenda gane nkade. Boba polisi kulikumpi mtu wale kupolisi. Kubanga bintu byonna Kristo Yesu ya bikolachi. Yabigala wu na bituwala nebifuka bya moyo. Omuntu yonabu wa jangana gama nti waluwa na mulonde yechisa. Nekanisa walo jabaita throne of grace. Siye entebe ya namu. Siye na mulondo. Aleluya. Lekira ulekira. Wedile yu mkubile kwa mungalo. Mkubile kwa mungalo. Mukama feba zibu. Mukama yeba zibu. Kakati. Eno kunguru oko byebyali ko byokka na yenge kitibwa kiri wali eyo bwe yatulanga bwetyo waggulu kwayo nga wabira ko ekire ekire kyaberangawo era abantu batunulanga ekire bagamba yes Katonda wali ekire te kyavangawo singa sanduko yatulanga masekati gaabwe yachikirira ngo kuberawo kwa Katonda ne kitibwa kyani. Nechitiwa cha mukama. Mukama yebazibu. Olwaleero tusinza. Ne Katonda gwe tusinza wa moyo. Sanduke yendagano tujina nenga yachi. Tugenda byogera ko ku Sunday jja era we tujokoma. So basebo ne banyabo kine kiri maso gamwe ekyo kye kitegeeza. Nti byonna byonna bye tulaba buli kimu kyakiikiriranga. Kakati buno bufaananyi bw'olaba. Eno ye plani yachi ya ye kalonga bwefanana nti tuina mu tempo ate tempo ine bitundu bibiri ina holy place and a holy of holies ina wano

yongera okumusinza n'ebigambo byokugamba ye gwe yafa ku lwange era nga toyagala nzikirire wadde ogenda mu geire wasuukira ssebo tubeere balamu wayiwa omusaayi gwo ssebo tunaasibwe ye gwe atwagala mukama tetulina mulala ssebo ye gwe ali ku lwaffe taata kyeriba tukusinza makyagaliro nga tugamba osaanidde oli mulungi mu